kesho itakam na nini, na utatulini achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi, basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mimi, na chose pendangi vikindi. Kwa kikao ni vitimbi, na uliko kitu wa utiki. In the beginning God created Eve to deceive me.